ndahala kupandula karunga kange eshwa yambe kange ndahala kupandula omwa showa pange wiyo malano tangi omwa ndeshi pandula ndahala ndikulongele fiyoto ya amen.